Kwame na miyesho mi pesa mi wanao mi pesa mi jano ayameyo sauni tiyanyo mi na tumi bini udiya siya sa tumi ni yesu manja ankane ni mu sa tumi ni yesu manja mpwami shofo sa wotiyanyo mi na tekele wabi kosuwa yesu krista wakini jaye ura nyomi ni mo nyomi ni mo tumi ni mpwami shofo mi pesa mi siyano malayika base ayandere ma desi nyami kesa katoli yandala osori ya fie nyami mi pesa.

0: This advert is FDA approved.
1: Angel
2: 96.1 ba me kakra me kanse me sero monye sa na ese nka eba eni kwase nka ko mo pin so na no betum mo pani woda ma na ese ya sanhyen no yen kase yi na di nti no kire se se kase pani entre fi kakra na munyi na munye adwuma sa na teacher ni ya woni ni student e dina ring mo tutui apois vo kwache na no so ese matese ese wo si forin so mo san o forin so mo so wo si mo ko ka teacher fo nya so be demonstration enye sa na ese ko ese papa ese se jindo man ma ha ma se sere no no an ko fa bai once I may be my sewa any affairly, yes, sereno, papa ni nye my nape conformity, wabru, conformity when you know. Ka conformity koya pa na ko ninsako wodru na ko ba ya ready ko lanke bia ko no akora ka hospital ko no atum sa fi de mabre nti yesre papa se sewa na feri de yesre na no den saka ko na so wi ma e beti ma sa fa juma bebre pe fa na sesin doctors bebre clinics bebre be ko kwa mi na mi sha oni na mi na juma
3: Angel Pendrod Mojongo Shabu na mfa nchama kinzwa kumasi mayo honorable wacha mfadine ba regional secretary honorable friend ni ba regional organizer Angel FM nisi ya mfa mpayabu ma dehesa na jenda maana mama na wazo mana ni kwa na ponches na MMDC sinimi na Minister of Western Housing niye nye uye nlacho preaching clean all the gutters and garbages and yu yu nama insuri nye baby mfa manipa uye mwa okra ekra homba manipa nyesi ebe omo te mdas
4: angel blakwa mi mo achi eguru oyibo bo ati ni medrodu na ebehi na mi cha chema odino ko ko apia koka honorable amu oku michael asante region mpp secretary neba shelly chetiy mp atuma ja south chema untumi national chema edineba na kojubamba national affairs vice chairman blakwa mi yeda nyamya si se a long last konfanochi doctor nurse force o call of the strike yura abla yura o teko ko so nana mi bo jama bo mu asi be mu a pepepepe na bibia ye boko yeda o ma se oyibo bo ati ne bi
5: pacho good morning pacho we benji infancy seria
1: angel
5: ada wor mana mentia idrisu kamadu aka commotion owa bua kwa zongo gaula oba incoming NDC youth organizer ewa chuma nwa biyeja south el teacher ni die ito la wansi honswa student biti maya de kwa manfia si chuda wakura biti mafadi ya bono so mba wa ye professional teacher ya wasa bilibi ya wansi honso ohu ba teacher ni na aliene sinyi na hinyino seka teacher ni hungi se student na yoba niti nukwa se kombono sa podwa ye ubiya so wudu yukula mpona uo Mesadu bilibuwa hae de kia kwa raso.
6: Injili wa famati ya haipo na tifu inara mechia mune anapa yudi ya isa abedu madu ofenso kukote na mechia profesa jiswa alabi na mechia da champion chama ina na kusi chama yutu mentu upini kasiye ya beda alasi ni ya dayena na utufu so asi se wane doktor seno kofanache doktor sena kasa asurake na nkumukono omajaiko omajaiko ya beda umasi efisese nkumukono suraka ayarefu buhuwa mane